haru kuro gajire dan herlal tense ba mi le kan an ko ba ga min balik halin do wandi ko ba cere dinan ko nan gibi na gana adin ko wandi abon bere wala min te wi bor ay fo adin kin fo lan zati